Kupuruk canda nuno ya cunuhoi wangko se langa sokin sung in lu lang nan lu tin cunuhoi kacuhun raming na rek cuy jon kacun raming na reng coy jona cunu hoy kertina sakuli hong artina tok tehila cunu hoy kaile kine kaile kin ngi chok mar sa kai le ki ne